Magandang magandang umaga po mga kababayan. Welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Mga kapatid, ang oras po natin ay 12 minutes after 11 a.m. At kayo po'y nakikinig sa ating Radio Pinoy 94.7 FM. Ito po si JM as in One Manila, nagpupugay sa apat na sulok ng Calgary, ng Red Deer, ng Banff at Lethbridge. Mga kaibigan, live na po tayo sa ating Radio Pinoy FB page, sa ating Pinoy TV YouTube channel, sa ating Pinoy Radio Pinoy.

Pinoy TV TikTok channel at saka sa ating Pinoy TV special Facebook page. Oh, ang dami niyan, ha? So sana po, pakinggan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna dito po sa ating paboritong Filipino radio program, ang Radio Pinoy 94.7 FM, ikadalawampung taon na po. At bago tayo mag-umpisa, narito po ang salita hango sa Biblia, ang Kawikaan 27 verse 1 to 3. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato'y mabigat, ang buhangin ay may timbang. Ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Yan po ang ating Kawikaan 27, 1 to 3. At siyempre magandang umaga, good morning sa inyong lahat. Meron po tayong maiinit at mga nagbabagang balita at meron din po tayong siyempre mga announcement po rito na magaganap sa mga susunod na araw. At ngayon po ay pakinggan muna natin ang isa sa ating mga mahal na tagapagtangkilik. Again, today is Sunday, a friendly reminder po. Kailangan po nating magsimba, mga kapatid, dahil ang pagsisimba po ay kailangan ng ating kalikasan, ay kalakasan. Siyempre, ang kalikasan, kailangan din ang pagsisimba, ang pagdarasal natin para sa kanila, no? At siyempre, yung ating, para sa ating pamilya, para sa ating mga kinakailangan, para sa ating mga kalakasan at para sa ating kabuhayan, kailangan po natin magsimba upang tayo po ay bigyan ng pagpapala ng Panginoon Diyos. Humingi tayo ng pagpapala sa ating Panginoon Diyos at humingi rin tayo ng tawad sa ating mga pagkukulang. At higit sa lahat, parati tayo magpasalamat, ipagbunyi natin ang pagpapala na ibinibigay po sa atin ng Panginoon Diyos sa araw-araw. Again, it's Sunday today. Parang nakita ko, it's 13th Sunday of Ordinary Time. In Ordinary Time. So, kanina po, nasa simbahan ako sa St. Thomas More. Iba na ngayon eh, no? St. Thomas More, mga kaibigan, nung araw, di ba, pag magbibigay ka ng offering, ay tao-tao yung ibinibigay, di ba? Parang may basket na ibinibigay. Ngayon, pagka pumasok ka, pwede na yung ano, pwede nang itatap. Itatap nyo na yung ATM. Parang yung, kasi may parang makina doon eh, for offering, itatap mo lang yung card mo kung magkano, $10, $20, $30, $50. Ang problema lang dito, pagka yung makina na yon ay hindi buo o nasira, hindi na makakatanggap ng offering, di ba? Pero, although meron noon, meron din naman sa during the mass, meron din naman noon. So, siyempre kailangan din nating magbigay ng ating ano, ng ating contribution, 'di ba, para sa simbahan. Anyway, mga kapatid, ang oras natin ay 16 minutes after 11 AM and still we're sitting at 12 degrees Celsius kanina. We're sitting at 12 degrees Celsius. At rain. Naku, yun ang mabigat eh. Rain, rain, go away. Sabi ng mga bata. Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. Ayas. So, 13 degrees Celsius, feels like 4 po, mga kapatid. Yellow warning, rainfall. Yellow warning, rainfall. This condition started at 10:35 a.m. Sunday, June 28. So, hindi pa nagsasabi kung kailan tong tapos ng yellow warning. So, rainfall po ngayon, 13 degrees. Oo. Kasi, kunwari, pupunta ka sa Tim Hortons o bibili ka sa drive-thru. Pag binuksan mo yung pintuan o yung bintana, I mean, basang-basa ka na kaagad. Kasi malakas po talaga ang ulan, mga kaibigan. So, ingat po kayo. Now, it's 13 degrees Celsius. Ha? 13 degrees Celsius. And it's raining mamaya po hanggang alas hanggang anong oras to? Hanggang alas 9 ng gabi. Hanggang alas 9 ng gabi, 15 degrees Celsius, 70% chance of rain. Tapos alas 10 ng gabi, 9:54 PM may sunset ng konti. Tapos alas 10 ng gabi,

Ito na mga kapatid, ang ating for ano to ha? Ano na ba to? For magkano na ba to? $25 for $50. For $50 po ito. Ayun. Isa pa. Ayan. Tatawag po kayo mamaya ha? 403-717-1943-1944 at 1947. At patutugtugin muna natin itong 20 seconds natin. Yung 20 seconds natin, ang ibig sabihin po nito, pag kayo ay hindi nakatawag in 20 seconds, mamaya na ulit tayo maglalaro. Ha? So in 20 seconds, kailangan po tumawag kayo. 408, kung alam nyo ha, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Ayan ang ating 20 seconds. Kung hindi pa kayo nakakatawag, itry nyo lang po yan. Itry nyo lang po. Maingay ah. Itry nyo lang po yan. Alright, eto na ang hawak mo ang beat.

0: At nandiyan po si Tito Tess Padua and family. Belated happy birthday kay Yuna Padua.
1: Yes, happy birthday kay Yuna.
0: Isa po sa ating mga magagandang host ng Philippine Calgary Summer Festival. At syempre, nandyan din po ang ating kaibigan, si Canada Roniel Domingo Navarro. Hello, yes, Pastor Roniel Navarro and family. Blessed Sunday po. At syempre, kaibigan natin, at suke, walang iba kundi si Big Ruth Bascones and family. Magandang Blessed Sunday po. So, happy birthday. Marami tayong birthday celebrants, no? Isa na si Yuna Padua. Happy birthday kay Vanessa Seaman from the Philippines. Happy birthday din kay Pam. Kay Pam Romero Barnachea at kay Ron Ron Barnachea ng Ronnie Mee Bakery Restaurant.
1: Ron Ron!
0: Yes. Siyempre, katulad ng ating nasabi, so meron po tayong free event, meron tayo pong libreng patikim while food supply lasts sa Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 po sa May Prairie Winds Park. At ito ay mula alauna hanggang alas 7 ng gabi. At gusto po lang po nating pasalamatan ng ating mga generous, valued sponsors, no, na nagtitiwala at sumusuporta po sa Philippine Calgary Summer Festival. Ito po ay gaganapin sa Prairie Winds Park mula alauna hanggang alas 7 ng gabi. At pasalamatan na po natin in advance ang mga ating sponsors, ang ating mga performers, volunteers, production team, ang ating sound system, si Art Mix Pabatang, ang ating Pink Rubies Photography, at marami pa pong iba. So, ito po, again, ay isang free event. So, sabi ni Pastor Roniel Navarro, happy blessed morning everyone, mabuhay and salute. Radio Pinoy Calgary 94.7 FM. Shalom, the best radio station in town, sabi ni Pastor Roniel Navarro.
1: Ayan, head of,
0: head of security natin yan, si Pastor Roniel Navarro. At nandyan din po, hello to Sunshine and Benedict. Shout out to Ty and Trevor. And again, si Tita Tess Padua. Maraming salamat, Tita Tess, for the invitation. And Rosie Aguilar, hello, Red, and Sister Olette. Hello, good morning po, Rosie Aguilar and family. And from Yuna Padua, thank you po. Thank you din po, Tita Tess, sa inyong invitasyon. So, ayun po, at
1: happy
0: sabi
1: birthday
0: po kayo.
1: Yuna.
0: Sali po sila, no? Kung sino man ang interesado, meron po tayong karaoke singing contest, meron po tayong kalderetang baka cook-off contest, at syempre, hindi po mamawala ang kwarta o maleta. Nako, ano kaya naman ng maleta, Tito Juan Manila?
1: Yan ang aalamin natin. Yan ang aalamin natin.
0: yeah, lahat po ay pwede sumali doon sa ano, no? Kwarta o maleta, hindi na kailangan ng registration. So,
1: ang kailangan lang
0: ito
1: sa registration ay ang tinatawag na ano, yung cook-off contest. Kailangan po parehistro po kayo diyan.
0: Okay, yes, parehistro po kayo sa inyong lingkod, Olet Barnachea, 403-816-6013.
1: At saka sa karaoke.
0: Yes, opo.
1: At saka sa TikTok dance contest.
0: Opo, yes. At marami po tayong mangyayaring barbecue stampede party ng Solid Industries, so, at ng Red FM Filipino Edition, no?
1: Kailan nyo sa Red FM?
0: Okay, sa Red FM po is on July 8.
1: July 8.
0: It's
1: kasi malapit lang. Ang stampede ay July 3, di ba? Hanggang July 12.
0: July 3 and July 12.
1: Hanggang
0: ayan,
1: July 12.
0: So,
1: okay.
0: Maraming mga activities at event na mangyayari this month of July and then August. Ayan, so lahat po yan. So, ito lang po, masasabi ko lang po, Tito Juan Manila, ang Philippine Calgary Summer Festival ay kinukuhanan po ito ng Pinoy TV Omni Canada. At syempre, ito po ay ipalalabas sa Pinoy TV Omni Canada, channels 106 at sa tema.

and Pilipino ka ba film and production ni Renee. And ang ating Filipino-Canadian musicians, maraming maraming salamat. Siyempre, magkakaroon po tayo ng Lion Dance dyan, August 9, huwag niyong kalimutan. At August 8 to 9 po, ang 6th Philippine Calgary Summer Festival. Maraming maraming po salamat sa inyo. At naway magkita-kita po tayo dun. Mga kaibigan, it's 12 o'clock already at kami po'y magbabalik para sa ating tinatawag na gabay na salita ni Pastor Amor.

Ito po si Pastor Amor Piro ba ang bumabati sa inyong lahat? How can I be happy in an unhappy world? Ito po ang katanungan na tinanong ng maraming tao sa panahong ito. Merong survey na ginawa sa 50,000

1,000 na tao at sila ay tinanong ng ganito, "What would it take to make you happy?" Ito ang kanilang sagot, "Friends or social life." Trabaho ang magbibigay sa akin ng kasiyahan. Being in love, recognition and success. Sa iba ang sagot ay ito, sex at pera. Ang sa iba ito, having a house and a good big car. Ang sa iba ay ito, magkakaroon ng asawa. May nagsabi po nito, the attempts to find happiness is through external situation instead of internal. The popular idea of happiness is this, having the right circumstances. It's what we called, quote-unquote, win situation. Ano ito? Kung ako ay may kotse, ako ay masaya. Kung ako ay may asawa, ako ay masaya. Kung ako ay may pera, ako ay masaya. Ito ay hindi tama. Ito ang daan ng totoong kasiyahan sa buhay. Ito po ay mabawal-bawal lamang at walang katuturan. Si Haring Solomon sa Biblia ay isang pinakamayaman sa lahat ng panahong iyan. Nasa kanyang lahat, kayamanan, karunungan, kapangyarihan bilang isang hari. Meron siyang limpak, lalimpak na salapi at asawang makaganda. Ito ang kanyang sinabi sa Biblia. So now I hate life because everything down here under the sun is so irrational. Everything is meaningless, like chasing the wind. I am disgusted that I must leave the fruits of my hard works to others. And who can tell whether my successor will be wise or foolish? And yet, they will control everything I have gained by my skill and hard work. How meaningless. Ang sabi ay ito, lahat ng akin ay walang katuturan. Meaningless, meaningless. Lahat nito ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan at kasiyahan sa buhay. At bakit ito ay hindi nagbibigay ng totoong kasiglahan, kagalakan at totoong kasiyahan sa buhay? Ito pa rin ang kanyang sinabi, but as I look at everything I had worked so hard to accomplish, it was all so meaningless. There was nothing worthwhile anywhere. This is all so meaningless. For the wise, the rich, the foolish, both die in the days to come, both will be forgotten. Ito po ay totoong mangyayari sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay mamamatay, bata, matanda, marunong at hindi marunong. Tayong lahat ay papanaw at hindi pwedeng dalihin na ating lahat ng pinagpaguran, ang ating ari-arian, ang ating mga kasangkapan. Lahat nito ay maiiwan. At dahil sa atin maiwang itong lahat, lahat ng mga yan ay hindi magbibigay ng totoong kagalakan, ng totoong kasiyahan sa buhay. Ang totoong magbibigay nito ay ating relasyon lamang sa ating Panginoong Diyos na si Jesus, wala ng iba. Dahil ito lamang ang magtatagal at ito ay walang katapusan. Ika nga, He is eternal. Totoo kung bago ang kotse mo, maging masaya ka rin. Kung bago ang bahay mo, masaya ka rin. Pero ang lahat nito ay pangsamantala lamang, hindi yan magtagal. Yang lahat ay kukupas, hindi ang ating Panginoong Diyos. Siya ay hindi kukupas. Siya lamang magbibigay kaganapan sa buhay. Siya lamang magbibigay ng totoong kagalakan sa ating buhay. At wala nang iba. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amorf P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Southern Crest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. So sumulat sa email address na ito, amoruba@telos.net. Inaanyayan ko pong lahat na dumalo sa aming worship service 10:30 ng umaga tuwing Linggo, Southern Ridge Community Hall, 80 Avenue, corner 43rd Street, Northeast.

0: Punta naman po tayo sa salita hango sa Biblia, ang Kawikaan 27 verse 1 to 3. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Yan po ang ating kawikaan, hango sa Biblia.
1: Yuma Express Cargo. Telephone number 403-452-8622. That's 403-452-8622. Yuma Express Cargo. Paadalahan ng kahon sa Pilipinas. Kahit saan man sila naroon. Yuma Express Cargo. 403-452-8622.
2: ACE Career College. Achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at ACE Career College. Check their website at acecareercollege.com or call

Ang oras natin ay 20 minutes after 12 p.m. Pakinggan naman natin ang awiting Humanap ka ng pangit. Parang nakita ko yata humanap ka ng pangit dito. Humanap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Andrew E.

Palaan nyo, edi wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang kayo sa sasabihin ko. Kumanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like

Rolling, natural ang sarap kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang kanilang phone number 590-0099. Open from Wednesday to Sunday 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling, naglilingkod sa Filipino community.

sa ating kultu- sa ating ano, diversity dito. Ito po contribution po ng Pilipino to. Ito po ay isang contribution sa ng Pilipino dito sa Calgary. So actually, ngayon po nangyari. Tapos meron din po tayong Radio Pinoy, another contribution po ng ating diversity, another contribution sa Calgary. So yan po ay ginagawa ng tao sa puso, no, mga kaibigan. Kaya po nagagawa yan dahil we are willing and passion po namin na magbigay ng serbisyo sa komunidad ng ating Canada at ng ating siyudad ng Calgary. At sabi nga nila ng ating mga tinatawag na yung ano, mga dignitaries, ang mga Pilipino daw po ay napakasipag magkaroon ng contribution dito sa Canada. The around the world yan eh. Well actually, sa Calgary, ito po tayo. Nagbibigay po tayo ng contribution. Well, nabalitaan natin, July 1st to July 3 or July 4, ako po ay nakatanggap ng sulat from federal government na darating po si President Marcos sa Vancouver pupunta at makikipag-usap kay Prime Minister Carney. Pupunta po sila sa Vancouver. And then, ang kasama po ni Prime Minister Carney ay si MP Richie Valdez. Isang Pilipino po yan. Minister din po yan ng federal. Dito, Pilipino po. Isang federal, isang minister ng federal dito sa Canada. At siya po ang kasama ni, isa sa mga kasama ni Prime Minister Carney. So, congratulations and good luck po kay President Bongbong Marcos sa kanyang pagpunta rito. At syempre, marami siyang asikasuhin. So, sana maging successful po ang inyong pagbisita dito sa Calgary. Well, anyway, eto na. Nako, nag 11:40 na. It's time to Toyota. Up to 5,000 off on in-stock Tacomas and Tundras. Free winter tires and free tire and dream warranty on every sale. Free prepaid maintenance for 3 years. Free oil and filter offer for life. Rebates and discounts up to $10,000 on in-stock EV Toyotas BZ Prius plug-in and RAV4 plug-in. Financing as low as 0% and no payment for 6 months OAC. For more information, tawagan po ang Pinoy Connection at your Toyota Giant. Country Hills Toyota, 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. Kailangan basahin yan kasi isa po sa mga sponsors natin at yan ang ating kasunduan dyan. Okay, so eto na. Pakinggan natin ang Mystery Sound Contest at sana po ay inyong makuha. Inyong makuha. Right? Mystery Sound Contest. Your chance to score big. Eto na, pakinggan natin maigi.

0: feast, for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
1: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananalapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.
2: Pacific Hut Restaurant, the true authentic Filipino cuisine. Pagkain pang lalong pinasarap, subukan ang kanilang daily special at ang brunch buffet every weekend or log on sa www.pacifichat.ca.
3: Okay mga kaibigan, dadako tayo ngayon sa ating balitang balita at ito po ay atid sa atin ng South Point Toyota. Pakinggan natin ang ating balitang balita. Bago tayo magbalita, binabati ko po yung lahat ng aming tagapakinig from Calgary to Vancouver. Maraming po salamat. Alam ko ito po ay pinaririnig din. Pinaririnig po ito mga kaibigan sa Vancouver. So binabati ko yung mga taga Vancouver na nakikinig ngayon. Magandang araw po sa inyo at enjoy the weather. Pero alam ko, ang weather... ang weather diyan eh medyo maulan tapos medyo maaraw, 'di ba? Binabati ko yung kapatid ko diyan sa Suri, si Angelica Mendoza, binabati ko po. At saka yung mga kaibigan natin diyan na Comia family, ayan mga pinsan ko, mga nandiyan sa ano sa Vancouver. All right. Ito na ang ating mga balita. At ang oil price hike, 2 pesos per liter. At ang gasolina at 1 peso liter, ang 1 peso per liter, ang diesel. Posible umano na magkaroon ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. At sa bansa, at ito po ay kasunod ng panibagong tensyon na nagaganap sa gitnang silangan. Batay sa oil industry resource sources, ang presyo ng diesel ay maaaring tumaas ng piso kada litro. Maaari rin naman anilang madagdagan ng hanggang 2 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Ang naturang pagtaya ay kasunod ng muling pag-atake ng Estados Unidos sa Iran bilang tugon sa isang Iranian drone strike sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz, una nang nagkaroon ng big time price rollback noong nakaraang linggo kasunod ng paglagta ng ceasefire agreement ng mga naturang bansa. Ang pinal na paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at ipinaiiral naman kinabukasan araw ng Martes. At sa iba pang mga balita, eto naman, iba pang balita mga kaibigan, si Baldwin. Baldwin, 2 oras pa bago ipinaalam sa Ateneo na nalunod ang 2 players. Hindi umano agad ipinaalam ni dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin sa pamunungan ng Ateneo de Manila University ang pagkalunod ng 2 manlalaro sa isinagawang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vicremulla, inabot pa ng 1 hanggang 2 oras bago maimpormahan sina Ateneo President Father Robert Yap at Athletics Director E.M. Fernandez sa pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Ani Remulla, si dating team manager Christopher Epoc Kimpo ang nagpaalam sa ADMU sa insidente at hindi si Baldwin. Lumabas din sa investigasyon na hindi umano na

ipaalam sa athletic department ang mga aktibidad ng basketball team. Wala rin umanong isinusumiting nakasulat na kailingan o abiso kaugnay ng mga team activity. Samantala, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG na nagpakita umano ng pagsisisi si Baldwin nang isailalim siya sa investigasyon. Naiyak pa si Baldwin umano ang dating coach nang tanungin kung kailan niya na lamang nawawala ang dalawang manlalaro. Nauna nang inirekomenda ng CIDG ang pagsampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at 10 pang iba pang miyembro ng coaching staff kaugnay ng pagkamatay ng dalawang student athlete. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Baldwin at ang Ateneo de Manila University kaugnay sa rekomendasyon ng CIDG. Ang mga consumer makakapamili na ng supplier ng kuryente, sabi ni Gatchalian. Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission na paikliin ang panahon ng pagpoproseso sa pagpalit ng mga consumer ng supplier ng kuryente mula sa kasalukuyang distribution utility tulad ng Mexico. Base sa Energy Regulatory Commission, maaari nang mamili ang mga consumer ng nais nilang supplier ng kuryente kasunod ng visa ng 100 kilowatt contestability threshold o ang minimum level ng konsumo ng kuryente para mabigyan ng option na mamili ng sariling power supplier. Dati ay nasa 500 kilowatts ang contestability threshold. Sa madaling salita, ayon kay Gatchalian, kung ang konsumo ng kuryente, halimbawa ng mga kabahayan, maliit na negosyo o paaralan ay umabot o lumampas sa naturang threshold, hindi na lang sila nakaasa sa distribution utility dahil pwede nang pumili ng ibang supplier na tinatawag na Retail Electricity Supplier o RES. Dito maaaring mas mura o mas malinis ang mapagkukunan ng kuryente.

Yan po ang ating mainit at mga naglalagablab na balita sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ito na nga pala, no? Magandang tanghali. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig sa paboritong radio station. Ayun. Yan po ay sabi ni Mr. Alan Torres. At si Mr. Alan Torres ay kasama sa mga magpe-perform sa 947 Band. So ulitin natin, ha, kasi hindi natin naisama yung mga bandang naririto dahil nasa kabilang ano nga yan, artwork. Ang mga kasama po sa banda namin ay ang 1030 Show Band. Yan po ay I think Sabado po yan. At ang Solar Gen Band, Sabado. Ang Arc Light Band ay Linggo. At ang 947 Band ay Linggo din po. So, yan po yung mga banda na tutugtog sa ating Philippine Calgary Summer Festival. Now, ito na po yung mga performers. Sila po yung mga performers, ano, yung mga banda natin. Isa sa mga performers natin. At ito na, ang ating iba pang mga sumuporta at kasama natin sa ano, sa Summer Festival, August 8 and 9. Mga kapatid, si Pastor Amor Ruba, kasama po yan. Maraming salamat. Prairie Wings Park po, Miss Ryla Hernandez, isa sa mga host. At si Miss Rosandi Sabado, isa rin po sa mga host natin. Yesha Kapasa, ang ating kaibigan, host. Guest natin yan kahapon. Miss Jai, Friday pala, Miss Jasmine Fontanilla, isa pong host. At ang ating Miss Jane Kabatingan Stewart. At isa pa rin host natin, si Miss Yuna Padua. And sayaw muna, group. Sasayaw daw po sila. Ang ating Sampaguita Dance Group, maraming salamat.

United Fist Martial Arts Exhibition to. At ang kasayahan Performing Arts Ensemble. Maraming salamat. parang napagod yata ako. Ang dami. Alright. So, mga kaibigan. So, sa susunod na linggo po, ang oras natin ay 12:56 na. So, kalahating 4 minutes na lang ay kailangan na nating umalis na naman dito pansamantala. So, maraming po salamat. Congratulations kay sa kay Pordens Logistics and their companies para dito sa Love to the Max. I heard it was a very successful concert at kami po ay siyempre nag-greet at nagko-congratulate sa lahat ng bumuo nung concert na yon. At again, ang ating nakasulat po sa ating Biblia sa Kawikaan 27:1-3. Huwag ipaghahambog ang araw ng bukas pagkat di mo alam kung anong magaganap. Bayaan mong iba ang sayo'y pumuri at ang bangko mo'y huwag buhatin ang sarili. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang alitan ng mga hangal. Ito si JM as in One Manila, nagpupugay po sa lahat. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog. At huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy! And God bless everybody!